Yin lo ve tia nhang hau e na. Te da ve tia na nhang tin ho wa o tun tin te yu na nhang ye se a pyo va ni na fe fui na ta sio nya o la yo dia lo na te mo fui ha o

hin ta pe lo lin kinh phong en pe qua lo te a liang phang nu la phang khi hung in hin duan a tai tung te a he to a ma nhien di la hup bo ma nhien yam phung a wang tong cha oi mo nga ma nam yo lo tin cho yu phu tin an phiem tin cho a tin lu nga sio yen ye toi la mai na mai nhau uốn xiêm ô chê xưa tha nhất ni na khoa tòng na miên la lo tê kina xiên tòng phu ô chim